0: Mora.
1: Adun, up.
2: Naka aing tu si Oga ngaropo.
1: Berpokawa ya aku.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.